0: ngam bako waji defé ñu né ko doxal ni julli ba mu jullé dafa julli gé waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak bako layel lolu xam nga né kenn amul lu noko mëna layelé motax kon ak wilaya bu nek ci ab am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki yi nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bimu waxé ba nak fi moram ci dal di koy tontu qala lahu dal di koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nan ko akafarta billati khalaqak ndax da nga weddi kile bindu min turabin ci suf thumma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarta billati khalaqak min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bindu nga joge ci suf suma ginaaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu muy joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginaaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga magge nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dama yalla ko bindi min turabin ci suuf wa jo sen muy wax dama dama min turabin yalla ko bindi ci suuf ndax ki nga xamne moy nek wayjuru dama dama limi lek ci suuf lay joge karam na nawe nda ci nda yenen lola muy lek mokoy jural deret ci aw yaramam deret joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir deret joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu lola moy tax do mo adama di am doon fofu la yalla wax ala la wax ne khalaqta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usyriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pasam gis ni ndogere lakinna waye huwa allah ki bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala usyriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab ñu téwon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha Allah ma sha Allah yi mo neex yalla la quwwata illa billah katan amuk nudul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadith ba day wax ne ku gis lo xamne li dala yim da nga wax ma sha Allah ndax bu fekke bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñ wa ay nga yor la nga wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yem ci dara ma lu ko yem ci lenen bat bu la wax kon di waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da na wax ma sha Allah ndax do ma dama dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yek leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yem sa bop genn ci mbad mi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yem ci sa bop ay no bari xaliss way genn ci mbad mi ben way nako cëppat ci sa pass bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop ci yegul loko lool nak da nga waron di nga tiyé sa xaliss mu nek ay million nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ib yiri yu rafet da nga war di nga xol yiri mu japp la rafet nga la ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jël ci mbedd gis wax ni ki solo waye solo ba nak yeen sa bop mo tax li ëpp ci gonu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gëmu ñu seen bop ba nak dañu taxaw ci sétu bi di wo ju ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jek dal di xol seen bop da di content lol tek sen loxo xiyatu bi da tek sen loxo ci gemmiñ gi da di genn ci mbedd bi nga genn ci mbedd bi da di lamb mo tax xali jigeen yi am nañu am fa wéri at ak juroom am guñu jëkkeer te yeguñu ko dañu gemmiñu sen bop dañu war biñu xolé sen bop yeg na taru ñu ñu la ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako am na ko ne ci mbedd mi ko xam ni ki yalla denk ko tar bi lan ko denk goor mu ko xol jigeen mu ko xol man dina ma ci ma xol ma sha Allah kon waji bimu duggé tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bama gisé ana man aqall minka mala mu gëlla new alal wa walada gëlla new ay dom ma ngi ni mala gëna new ay alal nanguna mala gëna new dom nanguna fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanatika ci fatol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën al xel mu dal mo gën al nelaw yu neex mo gën al jamm ji yaatu mo gën al wir gi yaram mo gën al tay bo demone hôpital tay da la fa fekk ko xamni ki suko docteur bi non yindal am lepp nga may jox ci ñibbi tay ñir tay waxu na la ban waxo moko yagal ndax lepp ci ñun diñ febaré xam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wegg yaram mo gën alal ma tax waji ne ko fa asa rabbi ay yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokk na ci li gën tol pas pas gëm yalla gune ci xol mo gën tol nit mëna am tol ba na fi xaru de dankar waye nit du am gëm yalla ba na fi xaru mukk lu jamo nakar nakari ku gëm yalla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila fu ko neexon ni mu yebal alayha ci sa tol bi husbanan ngaw min as-samaa'i fi joge asman fa tusbih tol bi say sa'idan nek apakan salaqan barata mu ne waji su neexon yalla sa tol bu naat bi ben bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ab pak ba mu nek ab terom aw yusbih wala mu xey ma'uha sanakhum tol bi ghawran mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neexe yalla mu jek jek ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko meuna dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccion sa dex gi xam na lay amo pexam gas dex bu yalla defé sa tol bu nek pakkay té ci bamay tambali sar ba yalla non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci kaw suuf yalla dina ko maxé waji dal di koy wax ni ndaysan ñu dal di waxtan dëmm yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dara tax nak nak xarito ñaare ki am alal du mëna ko wax dëgg bo amé xarit da am alal boko waxé dëgg rek ñaari xarit da tax mo tax ñaari ko am alal do am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañu toor yow rek la wax rek ñu eskay wala ndax ku ne day defé ni bo waxé leneen rek do am dépense tay tay leg leg borom alal dañ koy def ku ne wax dëgg rek nga xam ko li nga am ku ne wax dëgg nga xam ko sa kanam ku ne wax dëgg nga xam ko dara da ñeen seen yoy mo tax Harun Rashid dafa am benn bis mu wo benn talibam ne ko dama bëgg kuma waar mi wër serigne ci mi diko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mëna amirul mu'minina mu ne Harun Rashid mu ne waaw nga ne ko mënu mo ne xaar ci kër ga wooma ba ma ñëw Harun Rashid ne bi serigne du waar ku waaro ndax serigne bo xamne nangu na ma fekk fi pour mom moko gën kenn dal la dem ba mu accé ne ko kan la mu ne mëna amirul mu'minina waji ne ko kan nga nek amirul mu'minina ba nga juddo wala bi dañ la ko tuddé Harun Rashid commencé lox mu ne ko dama bëgg dama ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci buntu bi ba ma aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang ma tax bam ko tambalé waar Harun Rashid tambalé joy talib bi and ak Harun Rashid daat né waarat kat bi serigne bi wajil sa tank be sen tassion bi parce que yaangi ray amirul mu'minin mu ne ko yeen ñi yeen ala borom xam borom ala yi ndax ñi ngeen leen def moy tax dutu ñu deg waarate ba kenn ku nekk ci ñoom la yalla war na ci sa kaw dutu ko defati mu tax ko am alal rek tambalé ku la waar nga mère ko ku la wax deug nga mère ko légi ni ngay def moy ne sogu rek gaay na la waaw mum kay yow ya man diw ya man tante légi nga daal di bokkañ daal su jox leen neen bu suba ñu daal di wañe ko daal dem waye lolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi amma fa khawran falan tastati alahu talaba ci fam yoy ba ñu yeso seen xulo ba wa ushita bi thamarihi yalla daal di pek daal di wër la nga xamne moy meñ nit na cal mer la ñew lakka tol ba masale ko laxal garab ya walbat yi nga xamne mo ci nekkon yef fa asbaha mu muju yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calculer lim ci defal yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbati ñaar loxom ya di calculer li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bay nangam fayon na ci ko don ji nangam len lu nek mu koy walbati ay loxom ndax li nga xamne mom la ñak وهي خاوية وينك غرب يانغ ليس دامو على عروشها تلا نخمن موي نك بيغا خمنه تلا نك سيني بوروم تبارك وتعالى ميغي ني نتيلي كون بوروم علال جي بيمو توني سيني بوروم تبارك وتعالى تي تولم بي نيغا خمنه في لا يالا تبارك وتعالى مجي اك موم يالا نينا ووحيت بثمره ني دادي علاك مبايما fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujju nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp waxiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushi ha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandrama ya daanu ci kawam may man lax lepp daal di yaqku daal di goy amatu ca dara amatu lu mu dundé té daf né won yaakaaru ni dana jeex wa yaqulu ma ngay wax nan ya laytani ak neexon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak neexon lam ushrik ma baña bokalé bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yugon duma bakku ci kanam suma waji suma yugon duma ko wax ni mala upp alal diko titero ndik yo upp mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yugon duma ko wax ni mala upp ay dom suma yugon duma wax ni suma yugon sax duma wax ni sama tol bi du jeex suma yugon duma wax ni al-akhirah du am suma yugon duma wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak ne xam duma bokale wa yaqul ma nga ci ne kal diko wax ne san fum tol rek lool lay wax ndax am lu ko naqari waye fekk na tol ba mom yaqul rek ci gëdu tax yalla yebalat ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek ci gëdu tax yalla yebalat ci malaka ñukoy defal ay tiwo rek ci gëdu tax yalla yebalat ci malaka ñukoy watal ay tandarma les kay rek ci mom day fekk jëf wess waye lam war na def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamne da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug dé ko may nopp ñi nga xamne bu ñëwé lañ lay wax nak mom yeneen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamne ki da lay wax deug ndax xamne ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg motax nga deug yalla ne walam takun lahu fi'atun ولم تكن له أمت فئة مبالا ينصرونه مكي دمبلي بطل بدي يقو ولم تكن له أمت فئة مبالا ما خمنا ينصرونه دنكي دمبلي بطل بدي يقضي نيس ولم تكن له فئة أمت مبالا ما خمنا ينصرونه دنكي دمبلي كي بني تندر ما يدانو أمت أي مبالا يكي جابلي لطخ نح مبالا يدان توق تمام لين فران تخطوك موي قالس بق lan fa dan taxato ak moy agn bu neex ba lan fa dan taxato ak moy yu xedd ya ak ñu seen yoy bu fa amatu ñu seeti feneen dama dañuy bari nga xamne fi ni jukkal lañ lañ ñor fu toy ñu dal fa foow duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu woow muku muku muku fu toy rek lañ lañ di dal dama dañuy am nak ño xamne ñi yalla lay wax ñu waron borom ala ji nañ bayyi xel ci lool borom ala ji nañ ci bayyi xel walam takul lu fi'atun yansuruna gisul cham ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñeñ wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna la def ci suuf dañu ni alhamdullilah ban yalla defu ñuy kharuna nga gis jaar wax ni musni mo wote kon walam takun lahu amatun fi'atun mbala yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagne amul ko ko dimbali gagne wutit manam amul dole dikku suñu borom tabaaraku ta'ala hunalika hunalika fawfale al walayatu la kilif kef ga tambule lillahi ñaan yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika al walayatu lillahi al haqq fofe hunalika kirok fa la tambule al walayatu kilif kef ga manam fa doom adam lotte ci ngeum nit ñi lotte ci dimbele ko la yalla mu meuna tambule dimbele waji fofe lillahi yalla al haqq mi nga xamni mom rek moy deug huwa kilifu def yalla kilifa khayrun thawaban mo gën ci tiyaba wa khayrun uqba mo gën ci mutu def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na nekk bobu ñu jàng ci lu bare bare bare mo di pass pass kenn mënu ko jënd pass pass kenn amul ndëgam pass pass bu ko nit xasse am alal duutu ko taxa deng dengi dara jay jambar yonam neku ci alal jambar yonam neku ci waye alal lum bari bari bari taxul lola nek lol yalla day fay nit ki def ko mu nek waliyu ndax alal dum am kon lolou moy netti borom ñaari tol yi kenn ki gem na la sar bi tambale won inna ja'alna ma 'alayha zinatan laha wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan durza lolou jenn waji mom gem nako ci amutan alal gëm na li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom gëm na li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan jurusa kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñi gëm ne li ci adduna adduna ko moom ashabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna adduna ko moom waaye daqiyanus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna adduna ko moom fii ñaar ñii
1: borom tol bi gëmuton li suuf aduna ko mom waye ci amuton tol amuton alal mom gëmon na li suuf aduna ko mom zinatul hayatid dunya yalla nan wadrib lahum sadallan masalal hayatid dunya misalum aduna jangalal sahaba yi ndax ñu xam misalum aduna jangalal nit ñi ndax ñu xam misalum aduna jangalal julit yi ndax ñu xam misalum aduna lan moy misalum aduna misalum aduna kama in mingi melni taw anzalnahu bo xamne wacce nañ ko min as-samaa'i mu joge asama bi taw bi wacce nal dañ tambali am fakhtalata bihi mu dadi cey jaxaso nabatul ardi ganta khusuf fep dadi nat all bi bari ñax tabarakallahu ndam ko rus gerte yi nat dugub ji nat fa as lepp dadi am ci all bi tabarakallahu boko rombe mu nat lol rahet waye fa asbaha ben bisri mu xey hasiman nek am ñax am mbok tasru'u ar-riyahu ngelaw diko tafare ngelaw diko jengal tasru'u diko jengal ar-riyahu ngelaw yi gis nga aduna nun la mel ko fi seen muy wax dafa tawle ci ganta guy dora sax mo tax ak jeen guy jog dañ bari boko yonne day daw lu muy yam dañ ko jek tek ci bop bi soko dekké mu dekk la boko rañane mo rañan la boko soñe mo soñe la waye biir bu gatt lay am mom jeen bobu bo xamne bi ci juroom fukki ak xeyna mbal fi tege tuti mu tambali fam doon liggey ñu ko magal nga demal tok mu regret magal nga demal tok mu tambali soxna ñu tambali ko wax magal nga moy duti ñuko soxla dañ ko daan soxla jalal ba mu tambali leewal ataya leewal ne ko magal nga bu goxe leewal rek nga gis mu ne ah yokal ma ci ndox wala seen ataya dina fo bu ñu ndee yapu duuf mu ne ah legi suma ci machine lu upp duma nelaw guddi bo taaje ci bu jeen mu ne daxar di dafa sax nga gis mom aduna ko juko fim dal legge yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme comme comme borom keur nga gis ndey fam ni ko aduna yi baye motax japp aduna baxul da ngay bayyi aduna bala la bayyi niko ma Moussa ka di waxe aduna dang koy bayyi bala la bayyi ndax soko jappé dana la bayyi soko bayé dana la bayyi kon nak bayyi ko bala la bayyi moy li gën waye jëk ba aduna bayyi la nga door nak di jema bayyi aduna da ngay tambi tabarakallah fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa qala Allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek ñu ne la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla neena al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi lu ñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far al mal ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokk yi ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñoo bokk arrivé ñoo bokk départ dama dama yépp ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dindi sa roo ñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek sujet verbe bobu waye deena yoy nek sujet verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu turu ba nopi door la raxas laxas sul ku ñu fatu rek li lay xamal ni momo fi won da moy turu wi la abalon mor ndaw su turu mo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakk ji rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan wéri pierre dal ak ñett tabarakallah bis bo gënni aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa mum koy jënd ci marché ba waye li mom do ci mom lenn té bala la aduna sof nga fekk ku chocolat lalam brafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yu xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge yi ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndeysaan lal ak basak lal ko ci suuf daan ne basan gi mo ëpp yërmande wallahi ëpp di yërmande wala ñu yobul hôpital teg la ci benn lal boo xam ne bii lalu cenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñu mel wel ko ba sa bopp bi ñu jóng jóngaaral su ñu di ñëw ndank ndank ndeysaan ñu lay leexal soow wala ñu lay leexal meew meew mi di ñëwaat
0: nga xamne li nga amul lepp yang koy bay ginaaw waye dama dem tabarakalla ay jor nañ ko deggu lol waye melni kaña di bex di dajla rek guddeek beut te do ma la lek lepp ñu nit ñi gën di buñ ko gënne won misir do ko ñun ne rek affaire na ñoy tabarakalla motax yalla di wax yunus bi alayhi salatu wasalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ku defal lañ joxe waye di dama dem ñu defal di denc yasalunaka ma sa yunfiqun qul al'afu ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al mal ala al jid wal banu ak domi domi itaru aduna la ndax dama dama du judd indi wala ay dom yalla leen di indi jaar la la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñom domi ci aduna jaaral la leen ci yow bu ñu jaar la ci yow so set lo am xara mok doma me da nga la di baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passel wa yow nga am dom jo xamne dina la rotal leg leg dina fotal ko passel leg leg so ci bayiwul xel dama doy war al mal wal banuna zinatul hayat ad dunya yalla mune wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaqku khayrun yo ya gel def lu du yaqku yo ya gel lan moy def lu yaqku al baqiyat as salihat moy subhana rabbil adl wala subhanallah والحمد لله والله اكبر من مي الباقي الصالحه بوجي بسم الله سبحان الله فنير انيت الحمد لله فنير انيت الله اكبر فنير انيت ني 33 فوا نغتي جيكو لا اله الا الله يالا نينا لي كن نواي بري بري على لي كن على موتاخ فاطمه بنت رسول صلى الله عليه وسلم دا فا نيو سي بابام نكو باوي من داي سوق بن ولدي دا فا ني سما لوخي dafa futu mu bëggoon nga may ma ci sa jaam yi koo xam ne kii def na ñëw di ma dimbale ci soq beeg wal bi yonente bi alayhi salatu wasalam daa di koy gunge yóbbu ko ba ca këram ne ko toogal mu toog néewu ko dinaa la dimbale ci jaam yi néewu ko muñal néewu ko àdduna nangam déedéet daf ne ko sooy bëgg a tëddati da ngay wax subhanallah fan weer yoon ak ñett alhamdulilah fan weer ak ñett allahu akbar fan weer yoon ak ñeent te nga tëdd dégg nga daa dem ñibbi moom li mu doon wuti yonent bi moo ko ne lii laa la ciy defal daf ko indi leneen mooy al baqiyat salihat moo tax baat yooyu di subhanallah walhamdulilah wallahu akbar moo gën ay million moo gën ay carte gris moo gën ay étage moo gën lépp yàlla moo ko wax ndax étage yeeg yooyu booy dem fi nga koy bàyyi te subhanallah boo demee fa nga koy fekk moom doo ko bàyyi da nga ko fay fekk téel yemul xiyaam li nga xam ne mooy suñu bagage yi fii nanguwul accompagnement nanguwul nga bàyyi ko ginnaaw fred rek dañuy ñëw ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem àllaaxi rek ñu bulla ko fa nga dem fekk ko fa waaye bàyyi ko fi wóoru fi loos bàyyi ñaare léeg-léeg gars yi jël ko sa ginnaaw noose ko wal baqiyatu salihatu xayrun inda rabbika moo gën fa sa borom sawaban ci tiyaaba wa xayrun amala moo gën mébét ci li ñuy yaakaar fekk ko yemal xiyaam ëllëg wa yowma nusayiru ljibaal tey ci rabbu ñu doxal doj yi yàlla ngi waxal ñi alal di jëy ba ñu weddi yàlla wa yowma nusayiru ay cara ba ñuy doxal al jibaala doj yi wa tara al arda nga gis suuf si baarisatan muy lu maase baarisatan suuf si maase xoolal ni nga xam ne ñu la suñu kër yi rafete ni nga xam ne ñu la suñu garab yi rafete barab yeeg tabarkàlla lu nekk banque yeeg lépp tabarkàlla yàlla ne dinaa am benn gis boo fi ñëwee da nga gis ar suuf si baarisatan moo tax ban dan mel ni kenn mu si fii dëkk yàlla yebal bu fekkoon dañuy misaal ay quatre plan yu mag a mag a mag ñu ñëw maasale étage yi lépp ba nga xam ne boo tollee fii ku nekk géej waay nga séen ko ndax maasaloo ba suuf si maasaloo te suuf bu maasaloo day jegente wa taral arde baarisatan wa xasor naa ko ñu dajala leen ñoom damaa demee fa lam nuqaadir minhum duñu fi bàyyi ahadan kenn duñu fi bàyyi kenn buñ yàlla dajal yemal xiyaam duñu fi bàyyi kenn ñëpp fay daje ndax yàlla du joxe carte d'invitation boo xam ne bi comme neex dem comme neex toog ne kon da nga gis ñoo xam ne ñu yemal xiyaam duñ dem bu ñu demee lay yàlla ndax fi nekk ni ñun ñi ku ciy def benn ndaje lu ndaje mu xumb xumb dina am ñuru ñëw lu ndaje ma neex neex dina am ñuru ñëw ndajem yàlla mais nag dafa joxe carte d'invitation yoo xam ni ku bëgg a dem danga dem ku bëgg te dem danga dem ndax dañoo jox benn liste malaaka mi rek moom mooy woote te ni muy woote mooy ñu leen sa ruugi la ñu ne ko rocet nga dem wuy ji ñëppay dem wuy ji walam nu xaadir minhum ahada ku njëkk a judd
1: bëkk mu jëj jullu ñeppay dem ci ñu dama yam xiyam
0: wa uridu ala rabbika
1: ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nekk ay sappe
0: ñom ñepp ñu ral
1: sappe yo xamne sappe jubu jub lay doon kenn ku nekk taxaw fi nga xamne fi nga taxaw nit ñu ko lool tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñoo ngeen ñu ne waaw waaw mune la qad jitumuna dikkal ngeen ñu ñoo ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikké ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikké won nuñ dikké won aduna moy yaramu neen nuñu démé alakhira yaramu neen dama dama du dem alakhira mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoxé ri ci walisi dal dug ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal jurom ñaari mètre té mbokk yi kuñu ci joxon perkal jurom ñaari mètre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko fot guddi diko sol bëcëk man na wat né bala bala diwon nga def yaramu leen waxuma la ñu solo ko ci biir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci biir suuf fukki wér ak ñaar bo jogo yaram na ngay def ma la ko wax yalla mo ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ki su daqatu wal ci ñun ki su daqatu wal ci ñun maak mom ñoy bokku nit ñuy sulé ki su daq def yaram leen ci ñun dox bi def yaram leen ci mbedd mi dox dox bi neena mom mo nité
0: pour wañ koy wo day tax su la leen mu far law ja naxté dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé benen tour man na tax turum sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit man koy laq ci se ginaaw mina shaytan rajim ci shaytan rajim dom dang koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytan rajim alquran mi diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waya laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nangoko subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca gannaaw yalla ba sheytaan du ca mëna jot ndax képp ko xam laqu ca ginnaaw yalla moom xawma ko sheytaane mënal dara waaye di doon yow yalla subhanahu wa ta'ala yonente bi alayhi salatu wasalam ne dama adama bu góor bu naree jotee soxnaam de pour mu laq doomam ca ginnaaw yalla ba sheytaan du ko mënal dara day wax bismillah allahumma jannibna sheytaana wa jannibi sheytaana ma razaqtana loolu mooy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu sheytaane man sama soxna si ak man diggante sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu sheytaane li nga ni ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko sheytaane su boobaa soxna soo si sheytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sheytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola càmb leen naqaril diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu lax ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee aduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee su ñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def sa yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci noddu ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañu naqare mucc lool ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti annatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni samaytuha maryama mune man tudde na ko maryam wa inni tamannaku uizuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tuddé shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyum so sañu dur ko xer shaytané li tax ñu tuddé ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom shaytané ku ko siyum ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keur yi tasaro moko tasare digënté yi xajalo moko xajalé andi yaq moko yaq lén lu nek mom shaytané mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënté seen borom mom shaytané liggéey bu nek dana ko liggéey motax fu gennon fi nek ci mbéddi ñepp xamni ki moy shaytané ah la koy dal moy dess na ko door ay xeer ba dina sori lool mom shaytan ba jëm bamu ko waxé rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñu nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu ñu nara taxé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ku mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal ci ko yaayam tambile yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambile yare bo deglo ne manti xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngon mu ñew yeb ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wex na fang ko don tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yaay maryama ben moy dafa ñeuk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam ko ko nangule hit yalla tabaaraku ta'ala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yarbu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci keur gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu teud nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñi wut lu bari ci dom adam yi loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko numuy def am ngor jangal ko numuy def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal. Yafal moy li ñuy def rek bayima, mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam, te moy jox mu leg, jox mu naan. Doomu aadama nag nit ku nite war naa weesu foofu. Yàlla nee na kullama daxala saa bu duggee, saa boo xamee ne dugg si na aleyha ca Maryama Zakaria kilifam googu ñu wax Zakaria, saa bu ñëwee ci Maryama rek bu duggee nag al mihraba ci mihrab bi, te mooy fi nga xam ne mooy makani ibadatiha, dafay daal di fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wërsëg, maanaam mu fekk fa fruit ay fëyteef. Mujahid nee na benn sëriñ la, dafay fekk faakihat sayfi fi sita wa faakihatu sita fi sayf, maanaam waxtu wi nga xam ne meñ nit mii mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit moomee, waxtu woo xam ne mii meñ nit mooy am mu fekk fa meneen, looloo ko jaaxal. Maanaam su doon jamono joo xam ne dañuy wax ne waxtu maango di ñor la, moom su ñëwee du fa fekk maango, waaye beneen meñ nit bu dul ñor ci waxtu woo la fay fekk. Waaye su ñëwee ci waxtu wële fekk fa beneen meññit boo xam ne du ñëw ci waxtu wële, te moom lu jiitu mu koy indi li muy lekk lay ñëw fekk fa loolee. Xaala Zakaria daal di jaaxle, daal di ne yaa Maryamu yow Maryam anna laki haza, foo jëlee lii, foo jëlee lii, dëkk bi yépp amul maango, foo jëli maango, dëkk bi yépp amul lii nga xam ne moom nga tiim tey di ko lekk, waaw foo ko jëlee. Xaala mu ne ko huwa min indillah, lii day mu nga jóge fa yàlla subhanahu wa taala. Loolu tam ulama yi dañ koy tuddee karamatul awliya, mooy ki nga xam ne dafa féete boroomam tabaraka wa taala féeti win woo xam ne zahiram ak batinam lépp amul lu ca chéri a dàq, loola lu ñu fekk ci moom lañu tuddee karamatul awliya. waaye su fekkee nu nit la koo xam ne kii féete wut ak boroomam, wala boo ko taaraalee ci biti ngeen gis mu am safaanoo, loola lay nekk ca moom duñ ko tuddee karamatul awliya, waaye istidraaj lañ koy tuddee, te loola moom yàlla na ci yàlla subhanahu wa taala musal. Mu ne ko kon lii nga fi fekk huwa min indillah, mu nga jóge fa yàlla, te yàlla inna allaha li wóor nag mooy yàlla yersuq, mooy wërsëgal ma yasaawu ku ko neex, yàllay wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Fii ci waxoon naa si keroog yàllay wërsëgal ku ko neex, doo ko dégg rek toog ca kër ga daal ne kon su neexee yàlla mu wërsëgal ma, déedéet mooy wërsëgal ku ko neex mooy da ngay jóg nag di kër kër yi pour jéema am wërsëg woowee, ndax la nga ca mën a def moom yaa koy def, la nga ca munta def la ca yàllay def subhanahu wa taala. Hunalika foofa nag bi Zakaria laajee laaj bi, Maryama tontu ko tontu lii, Zakaria daal di xam ne ki may kii war na koo mën a may, amul sax werante. Daa mu daal di ñaan nag Zakaria yunent yàlla Zakaria rabbahu boromam, mu daal di dikk ñaar loxom nag daal di ñaan boromam. Xaala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu duaa, loolu la ko ñaan. Rabbi yow sama borom habli, maa ngi lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan, doom tayyibatan yu teey, maa ngi lay ñaan doom yu baax yoo xam ne moom laa bëgg nga may ma ko. Innaka yow yàlla samiu duaa, ku dégg ñaan nga, samiu duaa, ku dégg ñaanuk ku la ñaan nga. Daal di def ñaanam googu toog nab diir fa naadat hu daal di koy woo al malaaikatu malaaka ya, wa huwa te moom ba ko malaaka yay woo qaimun, ma nga taxaw yusalli di julli fi mihraabi ca jullikaay ba. Bi mu ñëwee di julli ci jullikaay ba, malaaka ya jaar fa jox ko information bii nga xam ne mooy ne ko yàlla day ann allaha li wóor mooy yàlla yu bashiruka, dana la bégal, dina la may bi Yahya ci doom joo xam ne ji turam mooy nekk Yahya. Yàlla moo ko tuddal loolu nga xam ne mooy doomam jooju yàlla joxe tabaraka wa taala turwa bi ghulamin ismuhu Yahya, yàlla dina ko ko may. Yahya moomu nag bu ñëwee lii lay am ci ay melo Yahya. Benn musaddiqan bi kalimatin min allah, day dëggal wax ju jóge ci yàlla subhanahu wa taala, day dëggal wax ju jóge te subhanahu wa taala bi kalimatin min allah, da koy dëggal. Maanaam baat boo xam ne jóge na ci yàlla, baat bu mel ni bi mu bindee Isa, lu mel ni kun yu mel noonu la koy da koy dëggal moom moom Yahya su fekkee ñëw na. Wa sayidan, ab sang lay doon, ab sang lay doon. Wa xasuuran, ku fegu lay doon ci jigéen. Wa nabiyan, ab yunant lay doon. Min a saalixiina, ci ba fi ñu baax ñi lay doon. Yii yépp dana nekk ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam diñu tuddé Zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yit nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lola doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñu xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mënu tetun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama damay goyi ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu ñu tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi Zakaria ji nga xamne mom lañ wax Yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bi yoonent mom yalla lay tan def lako mina salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñinga ko muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñinga ko mag moma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunusu bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko fof nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la dikoy digli legi nak xamna nak na legi dina am do qala mun rabbi yaw sama borom anna yakun li ghulam wa man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko wa wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekeeram gi am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak na len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mou lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wéxuna fi nga xamni fi la dang gisé pour
2: te jigéen gu dul gis puut lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal faalub loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a booloog li am ci borom këram doom mën a sasu loola la soxna si dutul amati léegi dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor ji takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax lii ma la wax allahu yàlla yafaalu mooy def maayachaau lu ko neex ban ka sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika lii ma la wax ne la danaa la may doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan mine saalihina doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxe nag nga am 120 ans sa soxna si am 99 ans du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def ma yachaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko parce que fee daf ne yaxluxu kon na nga teg sa baaram ci bii te bañ koo fàtte ba mu ñu àggee te bële boo ko boolee di nga xam ne suñu borom tabaraka taala fii fiil la fi jëfe fële mu jëfe fa alxalq ndax la am fële matière yam am fële fii amu ko fi boo ci àggee incha allah danañu ko gis. Xaala Zakaria ne ko léegi gën naa ne dana am doom waaye nag ijaal lii defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga moo xam ne su doom soxna si jëllee weer ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer puutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan lay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam. Qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj gis boo xëyee luu muuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxañ sa dalagi booy wax lekk da ngay joxañ sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu koo wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu delloo xel sa borom kasiran lu bari subaak ngoon ak wasabbih bil asiyi wal ibkar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asyi wal ibkar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma yàlla nu ma lay bàkke mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne kenn la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla gis koy bakk bil asyi ci suba wa ci ngoon kon wal ibkar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla yahya boobu doomi Zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk moom nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada so ñëwé ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo teud li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñinoon waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut loolu lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy xissab judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala baqi'un 'ajib kal-awwal mbir lu mu yéme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi mo wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yi day wax yalla neen wa isfatilikum qalatil malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam e yow maryam inna allaha yuur mo yalla stafaaki tan na la ki bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryam tan na la lutax tang na la modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tang butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay waliy mi ngi ak ay nit ñu bax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñep ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñep gis ci ben jigen bu ñu wax maryam maryam wad bu deugar ahsanat farjaha wad bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mangi fi musta dang ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudde na la maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gëna rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabaaraku ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak damilu ton nonu yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yep bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki munako wataharaki setal la wataharaki mu setal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni jugeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma wax aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reere mo tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tang na ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar rafi'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu.

doli ko ci turi won ci alquran jeul ci bindu kay nga bind ne baatu jahannama ñew na ci alquran juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defena mom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñew ci alquran jahannama ak yoy te baqara limuy reey ben dong la ci am baqara limuy reey ben dong la ci am jahannama way dal ban jappal lolu juroom ñaar fukk yoon ak juroom ñaar yalla tuddu nako sawara jahannama manam baatu jahannama ci bir alquran alkarim terem bi gaay la di wax li khasanatu jahannam dafa am ay ño xamne ay malaaka ñom ñoon ci buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñam koy jox biye bu xonku la xonku ciuru biye aljana dafa verte ku ñew mom nga joxe biye bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonku ak verte manam ferous bi boy tawal auto bo accé ñetti lamba fay nek bu xong bu verte bu suuf ak bi ci seen digeenti bu xonk bi nonu mu mel ni le biye safara mel yalla ci la mussel bu verte bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digi bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yam xema ci malaka yi seddel ñu ngi seddel kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna nak kuy jiddu ku ne dañ lay jox biye aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo de gonugo jigen bo yenno def bopam nen mo récupérer ci yow 2 points kenn ko ni 1000 points nga am nak wa 1000 points bo de gonugo jigen am juroom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop nen yenno ko rek mo récupérer 2 points so ne mag ko am borom kër jëkër bo nopi def bopam nen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané leg leen gis ndaysan ku dem al-akhirah danaka ay points la ci dess du mat moyen yalla ñu yalla mussel legui nak khasanatu jahannama yoy nak bo ñewé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna ik noon legui nak ñi ndeesan jaax la ñew ci khasanatu jahannama té moy ñi ci buntu bi té wax deug yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay ak genné leg leg mi dañ khasanatu jahannama dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalanu yawman ben bis kep min al'azab ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalid yi ne fi haja legi nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben altine bo xane sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xébu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semaine bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan guddi ci ñu ayé fanal leen seen mbugal lu rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndeke kenn du leen ayé fanal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndaysan ghazwatu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kera bi nga xamé ni ñi ngi jëf élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamne ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yomut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol muy dariya moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khasantu jahannam ne ko udu rabbakum yuqaffif 'anna yawman al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi na

dafa xajjali ko ak wax ji wessu dafa xajjali ko ak wax ji wessu boné dekk ba day nit ñepp deenañu bam dess genn geleem ñi degg wax ji dañu xamne geleem dint waye boné nit ñepp deenañu bam dess kenn boné bam dess kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé sar bi tegg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaane meneen jinni mi ngi bokkon ci dinde netti bi nak iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu baye bari ci alquran ndax xamal do adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari bobu di digënte chaxan ak deug te adama nek ci langub deug shaytan nek ci langub chaxan lola ba yawmil qiyamati du lañ mukk bi iblis bañe nak te ca tek ay wax qala iblis dane asjudu liman khalaqta tina mo ndax dama sujudal lo xamne dang ko bind mu nek ban manam mom dal iblis riyayam ak magayam wuru ko may dal muy sujudal ay ban mune asjudu ana al-azimul kabir li hadha ad-da'if al-akhir alladhi khalaqtuhu min tin kayfa yasihu lil'ali an yasjuda lid-dani nena lolou mom munu ko deg ni sujudal dal ban waye deg ngeen waxini a asjudu liman qalaqta lo xamne gindi nga ko yow yalla tiyana muy ban yimu ca mom iblis ndax ñak teggil tax bi mu na fek suñu borom rek deglu ko ba suñu borom wax ci waxin xala mu waxat iblis wax di nek ji xala iblis bo weso ay ji xala iblis waxat manam lolou dalay tekkale ne niko alquran di inde moy ñak teggil ndax ku wax kilifa bo waxe ba nga da nga waron deglu ko nank mu wax ba jeexal nga tontu wat waye iblis qala a asjudu liman khalaqta tina qala dadi waxat ara'aytaka mune yalla saloma wala kana jisulo hadha alladhi ki nga xamne karamta alayya teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab bo xamne bi jëlumako nga tutal ma ci kanamam yëkkati ko ci sama kanam la in akhartani waat na ne sooma yeexe rey ila yawmil qiyamati ba bisu taxawaay ba la ahtanikanna waat na ne danaa faagaagal ba mu jeex tak zurriyatahu setam yi doomam yi illa qalila ba mu tuuti iblis kon sampu na foofu ndënd neena yalla ki nga tek sama kaw terale ko teranga ji nga ko terale ci sama kaw toroxal ma ni ci kanamam la in akhartani ila yawmil qiyamati boma fi baye ma jëm bisu taxaway ba ma yagg fi la ahtani kanna dhurriyyatahu la astasilanna dhurriyyatahu bil ikhwa'i wal idlal tabarina aqsama aduwwullah fa qala rabbihi la in akhart ihlaki ila yawmil qiyamah la astasilannahum wa la astamilannahum wa la udillannahum illa qalilan minhum wa dama ci tabari jukki fuk ak jurom khatum teme ak fuk ak jurom ben noni lako tabari fili mune shaytan dafa djign ne yalla soma yexhe alak soma yexhe ray duma baye kenn ci ñom illa qalilan minhum ludul tuti yu tuti ñoyu dañ ko ma sallallahu alayhi wa sallam ne ko li sheytaane wax ni dana ko jël ci nit ñi num tollu mu ne moom dal xam ne ne junni boo seen muy dem kenn na ci sheytaane yi bàyyi million seen ñuy dem 1000 personnes benn personne dong la ci sheytaane yi bàyyi la ci res yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sawar loolu nag soo ko waxee day raglu lool ci it te it tabarkàlla moo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet ko gis mu mel na sa l'islam santane nga ne alhamdulillah kenn ngi ni ci ni mucc ko gis mu mel na iblis santane nga ne kenn ngi ni ci ni mucc dama ne bo fi yoron ak sahar di duy ki fiat le dana am ñetti voyage waye ki du am yenn sax tabarakallah xala yalla ni iblis izhab demal faman tabi'aka minhum kep ko la top ci ñoo fa inna jahannama sawara jahannama jazaa'ukum moy senu pay yow yaak ñoom jazaa'an muñ pay go xamni gi

yalla nañu nangul suñu toob te deggal ñu suñu bakkar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñinga xamne kafaru deene wala wedina yalla wama tu ñu de wahum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wahum kuffar ndax nit mën na nek yefal bamuy la tedde mu tuub waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawati ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñepp ñepp leen deurep alin ci Allah musal khalidina way sax lañu fiha cerebuma khalidina way sax lañu fiha cerebuma la yuqaffafu duñu ayfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da buñuy dé rek tambalé mo sumbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mo sumbugal légui mo di ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaki ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama demé amna ci ño xamné sin nak rek lañu yalla dafa yalla indil len ay 45 sin nak seen bammel waaw fekk wa jox xamné mbott rek la ragal yalla nak diko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lool bok gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loolu la lay indil bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla non bu la soolé na la bolé 15 yo mu woor leen la nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fuk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokk ak ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg bi rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa soof ñaaral bo bu la ci yit mat la yu xoo morom yi bu ñewé waaw la maté dañ ñay waangé morom ñepp dañ anam ko defé nit bi tambalé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñiko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambalé bu ko Allah jalla musal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla sen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullu koku lepp luñ fi wax yalla lolu du yalla illa huwa kudul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum ko ko neex ci al-akhirah yalla nagn ca bolé tabarakal inna fi khalqis samawati yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci binduk asman ay jile ko taxawacc modi ma nga wacc ci al madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ardi ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccëg ni guddigi wote ak beccëg su gudde mu sedd lendeum kenn ku ne wuti fo tudd su beccëge mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bobu